0: Na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
1: Nĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtonia mathinda mama ngamũkenera, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera, nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai aturathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere.

0: kutoka tu isao mono mono mono mono. Luce Wamboi, nimefurahishwa sana na huo wimbo. Ah, very nice. Happy new month. Kidhimo tu isao mono, Justin Wanchapune, Kioya Kambira, timu imuaru ikuwe na siku njema. Sante sana. Good morning. Mwredi mboya nendi da. Karoma, good morning. Kukuka good morning kwe isao. Tumemuka sawa sana. Kurona show mbega. Sante sana. Kitha ketu mwai mwono wangu kone good morning. Kambira tutinda wega vyo. Mwole kukukua na mkwa wega. Ngedhiri wanjiru wage tarengiri ngojeru kavuti. Mwomo kami Olivia Mojenifa. Na njage kumangogo ni onthe makuro na kilangu kiaro. Sante. Good morning timu kutuwa muadhi. I'm tuned and ready for the show. Ewasco team led by engineer Njoe. Sir Ezekiel, Mr. Njero na Siwa Line team yonthe maramuke. Kure sewage embu. Anderson Kuma Institute, good morning. Na kona kaugas tui sawa vio tona mkawega kila wako kia omonde. Tui chonjo, chonjo, chonjo, chonjo. Asante sana. Good morning. Okay. Aya, nesa sawa. Uvengete njuku mwogwa. Mudhanya mwega kui Njaro Saverio. Stefano msari wa jumu wa kanungu wa inaina kawe mshangi wa mekembe wangu burabora sami kando likitongo wa kimune na kona sante sana ya na tika tuwe banga banga tatie kathetire inanguwa tereta nkathetie mwe yoneo ingi njirete tokiara giyogo na kweri ni holiday na vena mwode ni kuburoka ni holiday weno buru kieto mwode ya karano adhi na vena mwena maku na maru maku mwode nyomonde ya tuwe banga banga tatie nkathetire
1: Uamudhenya na maondo maguo, nde ege kuoka, yera rige senjia, ti mbiashara, ti siyasa, ti orimi, ti otonga wa vrori, ti ugima wa mwiri, na maondo karondo, monde me mandike, tiga tuguri angadheti, wegwe ndeto. Ninduki ukiandiki otesi, gatogarude iratadhi na ringi, wegwe ndeto kenyo na kenywa, gadhetiri.
0: Owe tatika tuwe wanga vanga tatu yungati itiri lakini tuta kinyeta mwenosio na mwenu ndumeriri ya kumakwe Nelson Getonga. Rao geta good morning boya, beta kwa Nelson Getonga. Jumandhiru ni natere wallet ya kwaya rangiwa brown. Njirari navy kipikire na wallet ino ya ina kandi siya kwa siya vata takivande huduma kanda NHIF, kandi ya NHIF, kandi ya NSSF. Vamona kandi siya bangi. Angekora kwe na mwendo umionete. Na mwono agatakateka varavara ya kivwe, kithimu, kimangaro, kiamuringa na muraru. Tafadhali ni ya tethele liye kumiso kia kwe mwene kwa vitu kila dhimu namba 0768-991-618. Ok, na nukusho kia ngado Nelson Getongara uga tele wallet ya kena ilo siyake na kandisi yake siya vata. Na kawaka kwa rumi onete kana niwe huye na ya orari wano kijina kanane kijina mwene ya teri u Nelson. Ara uga nomo kijina kwa vitu kila 0768-991-618. Ndaka ikane kumina kenda tweet galita siya vanda wega demo siya kinako. Ya. Madaraka maku mavana ate mwadhe nyomo mwadhe, todhi ngathetire. Now! Ngatheti, iliani na yomo mwadhe nyomo mwadhe ni mwe watogu na ugayo ni nginyirete as we talk, kana tokiaragi ya kavina ligaka, ngatheti ya The Standard ni nginyirete. Na, ngatheti ya The Standard mwadhe nyomo mwadhe, rugano runene mulikite ndeto igire, ndeto ya mbere, nevuta neti na nguse niyo, ilia siyevo katakate kawe ndia, wanduka ya Dusit, na angusa ni unere reka na ukuru wa ekoreto ivovaika vina kame ya kamengi na ekoreto yambiriretia kana yambiriria mwaka wangirigire kumina emwe na kore reka na ukuru wa rungusa ni unone tumete nginyegia dhogora wa sira ukinyaka na ila tungiwa ni dhogora wa kuruga mira maondo male monde eva muna ogoli wandukeno ukinye siringi bilioni ekumitruma mwanja initial transaction ya vati wakorwa e milioni magana mwagwanja ma idhato no ya esira ya kanaino ni kovito kila sira wakinyetu ya gotire ni kambu ni mwe ili angu kukorwa kutaliri ya wega vioro gana rurwe kwa karatathi kambelega kana nagagatano na angadheti ya The Standard kandika wega vio 10.7 billion dusi puzzle na angadheti ya The Standard variant karatathi ka variant ni rona ni ya wega viongu senire siyevo katakate ka otongoli wa kia makia ODM inonego kukukiri kana okoro wa ikundi siyele siya kia mageke ni itomete kia mageke kia ODM kethie na ambere na kwekara kana na kugao kana nginyegia kulea kio wati mbarumu nene na ngadheti ya kandika ya The Standard kandika atiriri battle for ODM strongholds ereu ikundi gire siya kia mageke

Дозиятого шаром то тва мама. Ини могиди вожона. Я руимба не рако го сенгаи. Мрото вингри да вега вие тенария кайри. Мовванго го то моди кирал го кемо дреге камерон гре на идато. Nesie vedo che te come sia vandate a moe. Sia kirao kame tambole me votani ave moro good morning. Gavedo che la 93.1 Gavedo che la Citizen Digital Lab na tui live di no Facebook page ave moro FMFM na demo nene tuora nidia moe no shio. Mode kereria kirao kokio monde toro gete te naria kaire. Good morning. Vanatia good morning. Odie te nabena mambura maku atia badaraka deo vanatia. Nura mokire. Nura moka. Nadire verare. Nua vuro kete. Ya garibu sana. Nio kame tambole di moe modo nyomonde. Ni tigaruwe Jumatato. Ni ameta Jumatato. Jumatato ndikiru. Alright, now Jumatato ndikiru ni todova. Leo kuna mambo, leo kuna mambo mingi. By the way, ngadhiti ni yangi njine ya Daily Nation na nina ya vani kongo miroranga yogo. Na mudhenyomothe ngadhiti ya Daily Nation. Tiga ni mivetu kila tu nevenya nevenya nevenya nevenya. Bede tadhiete maoro limenge togora tokiara nidia nakroa. Ntokoro tokeria maono menge. Kuina maono maire marathi na mbele burorida baitha. Wetika nyambe nguvuteri yoguo. Na toambe tuetika ni yoguo. Kuina maono maire manene mono maleke kagoko burorida. In fact ni madhato. Mudhe nyomo dhe ni mudhe nyoma daraka. Alright. Raisu ya mruto ni kia kukoro wake tongori ya mambura mama. Number two. Kuina detoena ya mulimo wa Ebola. Okay. Kuina detoena ya muli. Na baitha weta tika nyambe ndari java. Ndise kana nuradhi kiri ya mvoro mudhe nyawegoro. Na wananguga kirako mundhi kurae na ndeto eno. Murimu wa Ebola ni ngura ni mono. Na muriburi ya wengi urame ure towa mbox. Ok, tuambe tonyitane lebao. Toro ni mwanu numeriri siya ndo. Disi ni kwa madha maye na intention. Niliko kana maye na isiria. Niliko mare isiria te ya. Lida maratambi ya ndeto itara kinyanira. Goku vuru nile goteandi kithituwa na egeko kimwe kia murimu wa Ebola. Tuambe tuitikanirie. Na tuambe tuigusane lebao. Ok. Na nina kuira kwena ngorani andwe ya mirimu ino ere ino ni yagwe ta mudhenyo omonde na niena kukotaririya omonde kana kukinyegia mudhenyo omonde wegoro sorry utina giko wakio ndhe kia ndikithito kia mulimu wa Ebola. Ok, kukoburo lide ni sawasawa nwati kwena giko kimo kia ndikithiru akaunti ya Embu kia mulimu wa Mpox na Ebola ni mirimu ili ngorani. Ni sawa sawa. Kukua waga guo sio lea kilwando na ndeto siya maveni itale reka. Ndeto anota angenda ginyegia kuromeria kana kuerewa. Tigana na sio. Kutena mulimu wa Ebola. In fact Kenya ngima. Kutena kiko wanae kimo kia ndikithito kia mulimu wa Ebola. That is as of yesterday. Ndumeriri ili ale kilwando ni ministry yo kimamu ili. Mudhanya wegoro. Irona niye kutena kiko wa kionda kia mulimu wa Ebola kia ndikithito ya kukoburo lile. But kuina mulimu yo wengi na kuwa Mpox. Kuina siya kongiri emwe negana le mwaria mirongo ili na kenda. Ilia siya nikithetue kukuburu lile. Ok? Na hava nevo county ya Embu rao kila nitondo giko kimwe ni kila ndikithiru county ya Embu. Giko kireko kimwe kila ndikithiru edhinu wa county ya Embu. Baidhoni negwa minister wa okimamu ili Jamal Runyenja getariri ya vau. Na newega ngotaurile na ngotariri ya wega vio. Gatagatega county sionde mirongo ena na mogu wanji ya tuena siyo kukuburu lile. Ne kaunti mirongo ena ndhiri. Sia ndikithetia siya kwa siya murimu wa Mpox. Nwatiririkana na kuira murimu wa Mpox. Nengora ni mono na murimu wa Ebola. Kukuburu lile tayari as we talk as of egoro. Kutina giku wanai kimwe wanai kia ndikithetua kia murimu wa Ebola. Ok? Nwati kuina murimu wengi na kuwa Mpox. Giku kimo kira ndikithiru edhinu wa kaunti ya Embu. But, ungiro liye reporti, kaunti ya Embu ina ndikithiru ya giku kia mberegoro. Okay? Kana kimwe ni kila nikithiruwe. Yo niko vito kila numeri yogi mwamwiri. Ilirale kiriwe ni department yogi mwamwiri county ya Embu. Okay? Na kikikikikikimwe. Kwe na

0: thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ na mũciĩ gwake kwĩna mbĩrĩra mũgwanja ya ciana ithathatũ o vamwe na mũthuri wake nĩwe Njando Gĩtirũ.
1: Mbĩrĩra ithathatũ na ithe wao. Ithe wao mwana wa mbere oragwo na ũrĩa anyitirwo nĩ kĩmako na agĩtuĩka nĩ anyitirwo nĩ ironda cia nda kuma hau agĩcoka agĩkua. Ũtukũ iyo ndakomire thaa ĩmwe. Ndĩngĩciria ũhoro ndĩciragia mũno. Kanitha nĩ ithiaga. Ĩno yakuhĩ nani SK Kahĩrũ.
0: Mũirĩtu wake na ũrĩa ũĩkaine ta Paris Wangeciigĩthĩnji na ũrĩa akoragwo akĩonana thengi wa gũkorwo nĩ akoragwo abikĩte nĩ ugĩte a mũrũ wa nyina makorirwo magĩthikwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire thutha wa gũkorwo no erĩ makorirwo magĩthikwo wega no acio angĩ makorirwo magĩthikwo na ihenya.
2: Acio angĩ makĩũragwo erĩ hamwe ũmokĩte mathiko nĩwe Njoramu Gĩcera agĩũka mathiko ma Peter wa Mũgũnda. Gatagatĩ ka acio moragirwo marĩ atandatũ no John Mugo wathikirwo na kanitha na mũndũ wĩtwo Simon Ngasa. Aya angĩ toka tũthikĩte nĩ ũrĩa gwakorwo kũhana tondũ nginya andũ nĩ metigagĩrwo ka mathiko marũgamaga na kũu ngereba-inĩ cia barabara.
3: Gũtiakoragwo na mahoya tokaga tũmarutĩte twamaruta mocarĩ tokaga tũmaingĩrĩtie gũkũ mũciĩ tũkamaikia marima-inĩ tondũ gũtiarĩ nginya mũndũ angĩtĩkĩra kũingĩra gũkũ nĩ ũndũ nĩ metigagĩra matikoragwo nĩ andũ andũ.
0: Nĩ mugĩte Njoni Mũgo nĩ warĩ wa mbere gũkorwo akĩũragwo no nĩ abotire gũkorwo agĩtiga mũtumia wake ũrĩa ũĩkaine ta Kathirini wa Mũtira na ũrĩa akorirwo akĩmũtiga na ciana ithano no kwa ibinda rĩrĩ ũrĩa makoragwo magĩceria nĩ David Mwangi ũrĩa akorirwo akĩũrana nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ akorwo akĩonekana.
2: Maya matumia ciana citũ inino niĩ ndingiuga nĩ mama tondũ arĩa marĩ maganu nĩ marĩkĩtie gũtiga waganu anake atatũ na makambia kũrĩma irio gũkũ mũgũnda na makambia gwĩciria mekũiga nginya business. Tũikara twĩna hau tũkĩmakamakaga ona mamu nĩ arwarire ironda cia nda niĩ nani ndanyitirwo nĩ kĩmako na tiga nĩ Ngai ndingĩrĩha tona nĩ mũgĩte magakũnjũraga no nĩ magiririo nĩ UCS.
3: Nĩ andigire na ciana ithano na ciana icio nĩ thomithĩtie ciothe no nyende thirikari ĩndeithie.
1: Tago David Mwangi thirikari no nyende ĩmũcerie tondũ nĩ etigĩrie kuma hĩndĩ ĩyo gwatuĩka gĩko kĩu akĩũra.
0: Votre mwaru FM kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Kahĩrũ gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi.
4: Mũthia wa mũvoro ma thaa ithatũ cia kĩroko na niĩ Mwendwa Gĩtunga.
5: Na mau marai movoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyelia mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eoni news guwe 22200 we mwaro FM nyongo ya movoro
6: we mwaro FM. Eno watu dhite na mbrego kumenyidhia movoro watu urema dhite na mbrena kwekika. Enareu, ungekoro wena undu wagwande ungeenda kutumenyidhia wemia na aru nyenje. Ena, ogweri, kivote, kianjokoma, buenjeru, rukuriri, karurumo, kathageri, wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kia aru nyenje. Eno watu menyidhia kovitu kira muandiki wetu wa muona aru nyenje murimi wa mugendi.
7: Giripotera kamemeka we mwaru FM nige sigori mbunge kia aru nyenje kaunti ya Embu, niembeta kwa muremi. Wa mugendi
6: kubitukira namba yake 0791 338 195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano we mwaro FM nyungu ya movoro udari wagu kumanduma ya aura kira ukumigi ya kinya wa mundu ni kwebanga niguo aumagare athie umanthire wake na twaba no agotua mwathi
8: romanda gokumia it's about the time we say good morning and the day.

0: Narimo modikeria wa mudinyo njumatatu nyege njumaa da mugwanja nyege da kenda sia mudinya nitanagera na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondo wago tonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wago yetekera gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wago kura modikeria ni twavuta gusemania mudenya wenge muradime mande ko maturirikanagia tirire modikeria uyo nigu mudenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere waringi

Endo kare getu meava warongo Peter kimagara mutambori rwimbo rwega muno orwatu kenyeria wega thainyanye vandite kana reka mirongo iri enakenda muvangori wake goso Catholic Edition Karine Magi muthikiriria nirio ritwa riakwa. A very good afternoon to you wakure kuonde urandhikiriria kathindari egaka muthikiriria tunyitanite wega ngija thairike vando wega madhari ma thakenda we muthenya wa madaraka day ngongwero no irathie na mbere muthikiriria muthenya wa umunthi mandiko ko mabukuria Isaiah 42 muvari wa 42 mandiko maraturikania ne ngamunengera savi ya nyomba ya Daudi ange vingura gutire mundu ukavinga na ange vinga gutire mundu ukavingura kugo muthikiriria muthenya wa umunthi ne ngwenda tutwikia kugana kigo gike ekia mwathani na kumenya wega wega wega ate kwena mirango irianga ya vange teko vingura na mirango eyo gutira mundu ukavota kumivinga na kwena enge na yonga ya vange teko vinga na gutina mundu ukavota akomivingura madhari mama muthikiriria mwende wakameka we mwaro mbukite ego komereria na kiwo kia mwathani na nguririkanie ngai no gwise na ritwa riaku ngai no kuthie na mbere wega na gukora vio vio no rakorwira mbara siaku ngai no kuthie na mbere wega gukora vio vio agikorwirira we na musi waku ni tondo atwirite wega muno muno makeria ate murango uria ukukorwa ukivingurwa nike gutina mundu ugatwe kwa kuvinga no ri gukorwa kivinga gutina mundu ugatuika wako vingura thine wa muturio muthikiria kwena maundu mengi muno makoragwa magiki kana ukethira vio vio ati kwena maundu we mwene muthikiria wavatere gukorwa ukinengerwa kana kwene gai uvatere gukorwa we nario no ati ni tondu uri muru musukani avangite kufa kupona ati kwena mirango agutuika wa gukuvingira mbugite gukomereria ndagikari ino na ngwire atirire uima kwena kwena mirango Hiria ngai arenda kukuvingurira na mirango eno ugutina mundu ukavota kuthie na mbere na akomivingura mbukite gukuririkania wega kwina njira iria ngai arenda gukurungaliria na njira ino muthikiriria wona waithiira ugutina thinde ugasemania na maundu monthe masoku ni tondu ni ngai ugakoragwa akudirectete kuthiera njirari icio mirango ni mingi muno twanatuika akuvingirwa thiini woturo uyu ukiethagira muthikiriria wana wageria gutuika ya ndonge vota gutwikania kwina ingi nayo muthikiriria ukethagira vio vio kwina mundu uvangite na karoma kinigi yake na kauga athani kwa nauga uyu ndagatuika wa gukirukava nimbisi kwina ndo mauga musie fulani ndo gatuika wa gukirukava kwina ndo mauga biashara yaku gutina thinde ukavitukia mbesa ina iyo ni mirango ikora ukora wa uvingiritwe mirango ya biashara mundu akavinga na kauga muthikiriria gutina vende ukavitukava wenge nake akakuvingira gige kiviko giaku na kauga kiviko gike gutina vende gikavitukava wenge nake akakuvingira mirango ya ciana ciaku ukethagira muthikiriria ati wana ciana ciaku ciathie ma interview gutina vende mavitukaga na ti kwate mataya vituku no ati ni tondu wa nthi wa ya kiro kwina maundu mathire na mbere na gwikanua kwina mirango ya vingurirwe thini wa nthi ya kiro kwina yo ya vingirwe ku na mirango yo muthikiria tiganwa ngatuturie marumetu na twire ngai atwe kwa gutuvingurira yo uri mundu ingi ataga atwe kwa kumivinga muthikiriria ni tugutweka akuthi na mbere na kuthinika no ati ni ngwenda gucokeria ngai ngatho muno muthenya wa umunthi ni kumenya wega ati kwina mirango iria ngai arenda gutuvingurira wora thikiriria kavindare gaka muthikiriria mirango yaku ya kugacira iria evingitwe ngai no ukite gukuvingurira yo thini wa ritwa ria Jesu mirango yaku ya gutwikania weruri iria evingitwe ngai no ukite gukuvingurira yo thini wa ritwa ria Jesu mirango yaku ya kutherema iria muthikiriria evingitwe ino mirango ngai no ukite gukuvingurira yo thini wa ritwa ria Jesu kuria ciana ciaku ciatwikire ni cianyitikire muthikiriria ni enda gukwira wega ngai no ukite guite ethronia kumana na mitego iyo yatwikire ya kwambwa ni uria muru musukani
Nibse thini watoro yomu thikiriria. Kwena ando mataratura muturire ewao. Nito ando waliri. Kwena mirango mavingirwe. Mirango ya kugasira ekivingwa. Ukiathagira munduyo ati wanathie kwina. Na ina sauti mbega muno. Rwemboro wake wanarwathie YouTube. Rutingive toka view igiri. Ukiathagira munduyo. Wanathie kugeria gwikondo. Undio ndongive toka vando vana. Nito ando kwena mirango yake ya vingirwe. Nuate muthikiria ningienda kukwira atiriri. Mandiko matwira ati muthenya wa umunthi muthikiriria. Ange vingura gutire mundu ukavinga. Na ange vinga gutire mundu ukavingura. Muthikiriria ugu niguo mbukite gukwira. Kwena mirango ngai agukuvingurira. Iyo mirango ndikavingwa ringi. Na kwena inge ngai agukite kuvinga. Na iyo mirango gutire mundu ngiyegia ugatwe kwa kumivingura. Aria mavangi tenu kwe we muthini. Nima makamuno. Nito ono mirango yotonga. Oke teko vingure wa yone ngagi. Aria mavangi tenu kwe we mugieki. Nima makamuno. Nito ono mirango ya kugasira. Yoke teko vingure wa nengai. Muthikiri ya ngai neke o vingure ga mirango. Nanuake oto vingure ga mirango. Iria avingi te. Wana mundo aga uka na jeshi yekari ya tea. Wanaga ukana mbuto wekari ya tea. Wana makairia weka atia matinge watago tuweka niya. Nerenga ya vingo lete. Wogwe wogwe wana maga uka atia. Gutina mondo onge watako mevinga. Nanengu wanda gusoke rienga ingado mwono mudhenya wa mwonde. Niku menya wega ati kiugo geke. Kiratu waliria womo asietu. Niku menya wega mwono mudhikiriria. Mirango yetu ngainoko mevingura. Ayakuwa nekuwa ngagia vangete tukavienja wavururi. Iyo mirango nga ino kumivingura. Ayama ugetendo kagia visa. Asi ni makuvoto wa dhini waritu wali ya Jesu. Iyo visa no umigia. Na nuwama kakunengeriria. Nuwama kakunengeriria tumuthikiriria. Nito onogotia kura kwena otherwise. Ayama vangete siya na siya ku itika, itika vitu kaga form 4. Kana itika vitu kaga akiravigia kanana. Usio ni murango ya ni mavingire. Na makina uga siyana ino itikavi toka vadhini wale tuwalea Jesu. Muthikiria siyana siya kuna hithi ngeja university. Wanatema dhomera woko vururi rioyo ni madhienja wa vururi Cambridge. Kune kwa makodhie kwa dhomera makerele university. Kune kwa makodhie ane kwa makegu sakati siyana siya kuna siya dhienja wa vururi. Makambia kura ni angamura angosu tutia vingire. Nemu wa vingire yes. Nuate nake nga ikuena wenge ya vingulire. Nosio nga ya vingulire. Utina mundo ngevo takuo vinga. Mwadha ni agoso muno muthikiria. Nengwe nangwali ya kavinda aregaka. Na mutumia ngejia ovingire tuwe mirango ya kogia siyana. Kwe nando matue te matue ate mutumia osionda kakena. Maka vien ngejia kwe ando wago. Maka hiri ya kuova evuri ya mutumia osio. Tika nyambe ngwere muthikiriria. Wanamungi geria kuova evuri u. Niwerawamu na muraruta. Niwerawamu na muraruta. Na gotina kendoge soku takuruta wirawamu na. Thaisio odhidhinete, onogire, utere madha, na niwero wama na oraruta. Guti na kendo gesoku muthikiriria takuruta wera wama na. Kugu nengenda kukwira atirine muthikiriria na ngomeririe. Wendo kama ke ni tondo wava uri. Wanange kora kwena mirango ovingiri etwe. Kwena engina yunga yao kete kovingura. Ino savi nenga yoga ya karagana siyo. Wona ngagi ya kovingulira mirango ya mbiasara. Nugasira kugasira. Wona ngagi ya kovingulira mirango ya kwandanduka. Nugasira kugasira. Wona ngagi ya kovingulira mirango ya mawira. Muthikiria nugasira kugasira. Wona ngagi ya kovingulira. Ngagi ya mirango ya kukuva ideas. Ideas igao kakamesi iliari maku ugu ilo manirete ugu. Neto onungaike muene neke uga kuvotithia. Gukova idea sino. Wanare maekwa ni maadhire kwe ando wago. Na makini nginya kwe ya rogi kukurogi dhia. Na makini nginya kuvinga njata ya kudhino wale tuwalea Jesu. Isi onjata muthikiria na tuwa siyo voli dhia. Na tuwa siyo voli dhia kovito kira mande kwa mama. Under this commission. Tuwa siyo voli dhia ugu muthikiria. Na tuwa uga murangolenga ya vingolete. Gutina mundo kufata kuhu vinga.
nore ngai yavingite gutina mundu ukubata ko vingura angikoro ngai yaugite muthikira no gukinya vandu bana tamakano gukinya angikoro avangite no gwikaranira na thamaki muthikireria no karisanira nao angikoro avangite muthikireria we no karuta muci wenyu thinari ni tondu wa muci ukoraga we na Joseph na Esther yaguo angikoro ngai yavangite we niwe Joseph no gutweka Joseph angikoro ngai yavangite we niwe Esther we no gutweka Esther wanangikoro no avingiritwe mirango iyo ngai no ukite kumivingura thine waritwa aria Jesu kwina maundu ma muthikireria mara makoragwa magike kama matiereke kaga wanangiria ma moto tiereagwa no ati ngai no ukoragwa akimerewa kogwa na kiwo gike muthikireria tukiambagiria mweri wa gatandatu mbukite gukwira atirire muthikireria ngai avangite gukuvingurira mirango yaku yonthe iria yavingitwe mirango yaku yonthe wanangiria iria wathingiritwe thine wa thine wa anthe ya kiro muthikiriria ngai yaukite gukuvingurira njata yaku iria yaitwe ngai yaukite gugucokeria yo ni tondu ni yakuvingura ugu arikia gukuvingurira mirango maundu maku monthe muthikiriria ni macokeria varia mari arikia gukuvanda maundu maku monthe muthikiriria ni macoka varia mari ngai nike utuvandaga ngai nike uturuwagirira ngai nike ukoragwa kithie na mbere na gutwikira maundu maru ni tondu kene ngai muthikiria mwendo akameka wi mwaru ni ningenda gukwira atiriri kwina ngai we gusaga mavoya kwina ngai usokagia mavoya kwina ngai we gusaga andu wake angikora kwina kindu gikenagia ngoro yakwa ni uvoro wa ngai gutuvingurira mirango na njira gucokia mavoya thiru studio thiu record rwembo rwaku ari othe makuvingirite mirango acio ni magusonoka ni tondu ngai arenda gukuvingurira mirango yaku gacira no gacira nginyagia we mwene utuike wa kuvavuka muthikiriria nginyagia we mwene utuike wa kuvavuka ngai ni yako arenda yani gukuoni atike ni ngai na ndaganaga ugoci wake na mundu na ndendaga opinion ya mundu vindi arenda gucera mundu uria wingi nigitumie ta wa ngai ni tondu wakoga ko muthikiria mwendo akameka wi mwaro wanange kuro urakinyite muthia waku wanange kuro muthikiriria yani uronete ta kwa maundu matangitweka magwikika wanange kuro muthikiriria vari urari uronete vataina breakthrough ningienda gukwira atiriri ngai no gutweka wa gukuvingurira mirango biashara yaku nithingijagia international muthikiriria ti wa vautu ijagia international usio wira urarutana ni bisi kwina mundu tu akuvanirie mesiria nie ni mwonu mundu airitwe mesiria make na makaimwa musuvari shetani ashindwe usirunde kwa athingirwa mirango yake yonthe na kona si yonthe

0: Ndetagwa musangi kuma runyenje nikagiriria rendia we mwaro cuwe ya murimu akamwendia na no ambugire we mwaro weture imirika ngagiria muno ya ni wirari wakwa ngibakarangi ni wethagira ni mbiki ni mikiri taba unga kwa ni rathi kangiria ngachanga mukia ngato maundu ku utheri kwa murimu akamwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: ni ndetagwa vundi kuma runyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na nindikagiria so ya mugenge muno meno kwa time ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tokoro devo muno mugenge ratu bitukaga na njezi ya muka tukorogo tu mugenge ri nai muno tuba ba njero mumbere ba stage ya njero mumbere anduvi kuno ko tudikageria mugenge turi ni tukenagia muno na ni ngigo yumo ro thina mbere utura ni changa mukire andu ao muno ini wagwa
2: ni Mwaro FM gakaniko.

Ameta gua amalune komadus kana ashika kamba kana wata mukanda nigetha tuvondoke ani malune komadus na rimbora magitu kinyidia thaigire bitukitie ndeka yirema mutambure mor fm mandraka yaku ya tindate ya by the way mandraka yaku ya gutindia tene avoka amaundo ni mega mwenocio nitukuvoya novoro nondo nitukorwa tuna kavinda kega ga ukora thukevoa novoro amono mono maundo ma madaraka lakini nyikira gya tuma mboke mwenoyo matene matene mwiso mweri ni muthiru na gaka ni kavinda ga kuliva madeni na ma bills gaka ni kavinda akora ringi no sete to besa to amondo gaka ni kavinda ga koroke vanga vanga ni getha ukorwa ke muzokedia anondo arucio na neba kinyava ndoke thira kuri urendwa akirie kana ri ke school fees kuri urendwa ri ve manje ari ve nyomba ari ve thitima maundu mau monthe ni marenda mang'otore na nivo monthe nienda twambirie tene kwivanga kwiragwa kwivanga nikuo nondo cheza cheza aturambiririo kwa mpigo cheza cheza turambiririo kwa mpigo ava mutambori nondo wa maundu macio no rathi varavari *779# *779# ndise kana kwa mundu tathurite mutambo wa mwaro fm na akorwo tathurite sawa ikaguo wono ndayo *779# akorwa ni kavinda gaku ka mbere itikira kwiandikithia nayo mwaro fm nayo mwaro fm inamba ikumi kwoguo rathi varia vari mo ukithie namba ikumi ugikira wi mwaro wekira wi mwaro tuma na ugitwaro varia nirakwira ni wambiriria riu gukorwo rigacirari ga kuriva mbiro ciaku na madeni uratwaro vandu rero nocinde siringi milioni imwe angikorwa no gucheza box niyo ya mbere cheza vieta ni ya mwisho ni cheza sport osa namba imwe ni ya cheza box nondu ingi box ici ni cinambia atuma na watume imwe uratwaro vandu rerwa nocinde siringi ngiri igana rimwe angikorwo no gwoca box ya mbere kana ya kairi kana ya kathatu kana ya kana osa box imwe weri ogoca woke na thiria muthako na gwikira mpesa pini yaku woke neterera maumiriro maumiriro noice mathiana atia congratulations no wacinda mbia ciega nondu na mbia icio no rute andu maracinda ngiri ithano ikumi mirongo ithatu mirongo itano mbia icio ikuo ivauma vogicire mairi ava nakwira vena box 1, 2, 3, na 4 witiki kana urege box igiri ina mbia ni sawasawa vau vengi ngwiraga atiriri twambiririe tene nondu mendaga nyie tukorwe tukithirania tene akorwa box yaku ndi kindu waringi umunthi nikio nakwira twambiriria na ngia riguru nondu nirerwa mundu umwe umwe 80 nimeokorwo tugika draw ya thaa igiri na nuthu magikinyirwo ni siringi ngiri imwe thimo uri amo you can imagine ava vai mwaro kwambiria thaa ino nginya ndagika 30 ikinye tuna 80,000 cia gukorwa igikinya thimo uri aku tuna 3 no menyeru ici ikinyaga imwe kwa imwe mpesa ri ichi ikinyaga mpesa ri wanaitioraga ugakora mpesa ri aku rai na ndwe ni +1,000 rueterete ndwe githi twambiriria tene wa mundu ni wice ndeni ciake ithiana atia aha ni wakovete ng'ania kanyamo ni wamukovete uyu aha ringi ngumbato table banking ni cicio iranunganungira ongia na mwaitumetu aha anari ni mukoragwa na mumona kwanja tumwerethwa natuo ni turatigia muno matukuri tukuthi gukethia mamu a uyu wanaona WhatsApp yaku ya wanaona WhatsApp yaku ya kuthi kwaragia mani we jeza kama ongerera kanyamo wanao WhatsApp le no WhatsApp ikoragwa iciage keno wanaringi gucaka ya vamwe koguo nakorwa wikiritwo WhatsApp le na ndu ici sasa utadu aha ni sawa ni mwikire na kindire kanyamo mani kana musara no sererwa le kana ta ko sererwa na kameko ni kathirire kwanja kiumia giki ni ri tumeko tuthiraga muno akorwo kuria mukomboro ri ukiwa tu kameko chi amani na nginya ngimatembe sasa angalia apana usitens ikatiriri thivare vasta 779# itikira imwe kwa imwe
thivaria va achesa box neo na boan ekira na be moke na toma uke na toro vare vare rwa no si desiri ngingiri ega nare moe ongyo sa box ya mbere kana ya kairi kana ya kathatu kana ya kana osa box yirio gosa ekira mpesa bini yako uke na tera vengi nevarangwe raga bati yaku nekiarage yaku rakini tatio manya terere vare box ichi igire ako na mangotole kuundare ne sawa sawa wena we biru siya kuoro na ruhava ni nakovete mbia vando vana ni nakovete dimole avane ni nakandeni nde molivu he tulivaka nyomba talikishie gana manje mana manje nire rone megu tinua vitima ya kwane yeyo wanakoro wa tokens waralia tokens yokethera gukarangika umagiravu current ika kuera liunu aliria unge karandumare norari uguo kethira we omonte urai muthenya wa sikuku mandraka de mani no monte mbangi na itina bingorwa ndise kana mundosi no tolevete hapana we njipange we njipange nyina kwera ria muiso viva revalista a 779 ash itikira viva reva cheza box niyo namba emwe tuma namba emwe wakinya vale ole rosa gora box yimwe nigetha ugwira mukavuro osanga box nevenya nevenya ikira mpesa pini yaku wokineterera maumiriro maumiriro marau mavugu vaute kwati ugweterera nawe ukwithira box yaku ndirari kindu cokera ringi na cokera ringi na ngoro engwire uri umwe wa akenya kana muthikiri wa imwaro 88 mara tugika draw ya vaigire na nuthu me ukora magikinyirwa ni ngiri imwe imagine ava vacheza cheza niyo aso yetu ya kevoi haya twende job.

0: Thank you muthikiriria katuthi mweno ingi wa mutambo tuonekana ni tugucarania ndagitari ni getha tuthome.
1: Hello.
2: Hello.
0: Uvuru wa kivoa ndagitari.
2: Ni mwega muno ndagi.
0: Ni nagucaria ringi.
2: Ndacokia ngatho.
0: Na nagucaria thairia we thaithiete ikiagaga ni mbura, ni mbevo, ni ndwe kwoguo ngwiciria muthenya muthera uri ciuri imwe ni iravutania na arera riri. Kwa mwuthikira auga Kingpin ataudia ndagitari ningite thekate arauga ari na severe skin disease kana mulimu wa ngothi vandu va miaka ena. Karibu.
2: Asante. Amkira ngethi yakwa mwuthikira wa Mwaro FM. Marito kita wa ndagitari wa wira wa Njeru kuma Afya Njema Clinic. Na ni wega mwuthikira wa karamu na karatathi nigetha wandike namba citu cia thimu utukithia namba na kuthoma na utuandikire message mwena ũrĩa ũngĩ wa thimũ kwĩna ndagĩtarĩ egũkorwo akĩamũkĩra thimũ ciaku no mũrĩkĩria na egũkorwo agĩgũcokeria. Na ngacokia ngatho nĩ mũthikĩrĩria ũcio araugwo ena thĩna wa ngothi. Na mathĩna ma ngothi nĩ makoretwo me kuma wĩingĩ, na thĩna wa ngothi tugaga nĩ ũretagwo nĩ mathĩna ma bacteria infections ona kana fungal infections. Ũgakora rĩngĩ nĩ eczema. Kwĩ mũndũ akoragwo na thĩna wa ngothi ũgakora ena thĩna wa ngothi mwĩrĩ mũgima. Kwĩna mũndũ akoragwo na thĩna wa ngothi ũgakora no moko mena thĩna, ũgakora mũndũ ũcio nĩ akwĩthua kũtheria arethũa, ũngĩ nĩ ironda kĩongo. Mathĩna ya mwathe marĩa twĩkaga watũcera thĩinĩ wa kliniki citũ twambaga tũgakũthima mwĩrĩ mũgima nĩgetha tũkamenya hasa nĩkĩĩ kĩrareta thĩna ũyũ, tũgakũva ndawa kũringana na ũrĩa macini citũ iratwĩra na ũgatuĩka wa gũteithĩka. Ũguo nongĩra mũthikĩrĩria ũcio tũkĩra tũcerere kliniki-inĩ citũ nĩgetha tũmũthime na nĩegũteithĩka.
0: Thank you kũringa uga ndagĩtarĩ ngoretwo na cancer ya nyondo nĩyo breast cancer na nĩ ngoretwo ngĩkwa chemotherapy lakini akaguru nĩ na thĩna ya acid na gas no amone ũteithio.
2: No amone ũteithio. Nĩ ngoretwo ngĩona kesi nyingĩ mũno cia andũ arĩa marekwa chemotherapy na radiotherapy mena thĩna wa acid na gas nĩ ũndũ wa ndawa iria marakorwo makĩbũthĩra. Tugaga thĩna wa ironda cia nda nĩ ũretagwo nĩ ndawa iria ũrabũthĩra ingĩkorwo cina acid nyingĩ nĩ igũcinaga na ikareta thĩna wa ironda cia nda. Ũgakora wĩna acid nyingĩ ũgakora nda yaku ũraigua ĩcurĩte hĩndĩ ciothe. Ũgakora nĩ ũrakora wĩna heartburn kwerũrũka ũkaremwo nĩ nginya kũrĩa irio wĩna appetite ya irio ona ngĩkoraga nĩ mararĩwa nĩ nda kũbarũa kũbarũa nginya ndakame tondũ nĩ ngoretwo ndĩna kesi ĩmwe ya mũrwaru arekwo chemotherapy na naratathika ndakame no nĩ thĩna wa acid na ironda ici cia nda ndĩmwĩre nĩegũteithĩka. Mbere kĩrĩa tũkũmwĩka nĩ kũmũthima nĩgetha tũmenye kana thĩna ũyũ nĩ ũtuĩkĩte kĩronda hasa kana no thĩna wa gastritis tũmũhe ndawa na nĩegũteithĩka.
0: Thank you kũrĩ nkio rauga mũngi wakwa kana mũtumia wakwa akoretwe atena mwana no ndo wa mathĩna ma kũbroke tube mĩaka ĩtandatũ akiuga ndagĩtarĩ thangiũ kuma twonana na ũkĩambĩria kũmũthondeka arathimirwe rwa ena nda ya ciumia ithathatũ lakini akauga ena thĩna ya gũturwa nevu no akorwo nĩ ndawa icio aratũmĩra kana kũva ndo kũgĩa nda kana kũva nda iragwatanĩra na thĩna ũcio aranyuĩra ndawa wa blocking ear tubes.
2: Angĩkorwo na tũramũthondekaga blocking ear tubes na ngai na amũrathimĩte na akagĩa nda twambaga kũmera matigane na ndawa iria maranyuaga tondũ thĩna ũrĩndĩ na atuĩkĩte wa gũteithĩka. Na kũringana na ũrĩa ndathikĩrĩirie mũthikĩrĩria ũcio no akorwo rĩngĩ ena infection ĩtaramenyeka rĩngĩ akorwo ena thĩna wa UTI nĩtũmaga andũ aingĩ mũno makorwo magĩturwo nĩ nda ĩno ya avandĩ akorwo rĩngĩ kĩoro kĩrĩa arathi ti kĩtheru kana ona mũthiĩre wake hygiene yake ti njega ta rĩu e mũritũ na rĩngĩ ona akorwo ndaranyua maĩ tondũ tugaga ũngĩaga kũnyua maĩ no ũgĩe thĩna ũyũ wa UTI tondũ ũkoragwo ũkĩthi mathugumo me concentrated makathi magĩgũcinaga makareta thĩna ũyũ wa UTI ona kana kĩoro kĩrĩa arathi rĩngĩ akorwo nĩ gĩa gwĩkarĩra kana nĩ kĩrathiwa nĩ andũ aingĩ rĩmwe rĩa ndakamake kau no kathĩna kanini na nĩegũtuĩka wa gũteithĩka.
0: Thank you kũrĩ kĩũria kĩngĩ kĩava Kingpin taũria ndagĩtarĩ mũciari wakwa arauga my mom akoretwo arĩ bedridden kana akoretwo amamĩte gĩtandarĩ nĩũndũ wa gũturwo nĩ mũgongo ndanauga mamu wake nĩ wa mĩaka ĩigana nokwarauga taũria ndagĩtarĩ kana no ateithĩke mamu.
2: Mamu ndĩmwĩre nĩegũteithĩka thĩna wa gũturwo nĩ mũgongo nĩ ũretagwa nĩ thĩna wa arthritis ũrĩa twĩtaga osteoarthritis. Tuga osteoarthritis nĩ mũthemba wa mũrimũ wa mbebo ũrĩa ũnyitaga mabindi marĩa manene toguo ũnyitĩte ma mũgongo kwĩ mũndũ ũngĩnyita ciande kwĩ mũndũ ũngĩnyita njobero ũkamũnyita maru ma magũrũ ona kana ũkamũnyita nginya abatwabagĩra thaa tondũ ũnyitaga mabindi marĩa manene na kũringana na ũrĩa ndaigua kĩcio nĩ mũtumia mũkũrũ juge mulimu wa osteoarthritis no nyikaga andu kulingana na miaka tondu obarera thi ugikuraga no guma bende maku marathi makivuthaga na ngikorwa ndurari irio ciina vinya iria ndindaga ngimwiraga irio ciina potassium calcium magnesium kana kurwa ma nakoretwa akiruta wira muritu wa gukuaga indo nditu na mugongo na mabindi mau magakorwa ni makomagirwa ni indo icio nditu akuaga na akorwe ndarĩaga irio ciina vinya mabindi acio mathire na mbere na kuvutha makimuretera thina uyu tureta osteoarthritis na atumia kesi nyingi cia osteoarthritis ndiaciona na atumia tondu tugaga mutumia riria warituva kiria uraria nikio mwana akoragwo akiria na angikorwo atakwa irio ciina vinya mabindi maku mathiaga na mbere na kuvutha rĩrĩa wathewa mwana mwana ũcio ambia kuonga akoragwo akĩruta kĩrĩa kĩ mwĩrĩ waku ũguo ũngĩkorwo atekũrĩa kĩndũ kĩna vinya mabĩndĩ maku mathiaga na mbere na kũbutha ũgacoka ũkona mũtumia rĩrĩa athewa mwana mwana ũcio atanyimĩte mĩeri ĩrĩ kana ĩthatũ ũkoraga mũtumia na ambiria kũruta wĩra mũritũ wa kũinama mabĩndĩ marĩa matirĩ marecokanĩrĩria makathiĩ na mbere na kũbutha na ũgakora mathiĩ na mbere na kũbutha agakorwo e ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ wa osteoarthritis tũgacoka ithuĩ atumia nĩ tũkoragwo twĩna kabinda ka mweri kĩrĩa kĩthĩinĩ wa mwĩrĩ witũ gĩkathiĩ na mbere na kuma kĩaguo atumia no ndĩmu wa device mũgeragia kũrĩa irio iria ciĩna calcium potassium magnesium irio iria ciĩna iron na nĩ indo ta green vegetables mũkarĩa nyeni tondũ ndũgetĩkĩre gũkinywo nĩ stage ya kũnyitwo nĩ thĩna wa osteoarthritis nĩ ũndũ wa kwĩrekereria ndĩmwenda kamake arehe mam tũmũthime nĩgetha tũmenye hasa kana nĩ thĩna wa osteoarthritis na thĩna ũyũ no ũkorwo ũhutĩtie na no gũkorwo nĩkĩo ataramoririe tũmũhe ndawa na nĩ egũtuĩka wa gũteithĩka no wega ndĩmũririkanie namba citũ cia thimũ mũthikĩrĩria nĩ 0743600900
0: Thank you kũrĩ ũrauga mũgeni wake ũrĩa ũmũgenagĩra wa mweri akauga aũrire mĩaka ĩrĩ mĩthiru akauga vena ĩnĩ danger
2: vena ũgwati tondũ ithuĩ atumia ũcio nĩ ũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũka o mweri o mweri na rĩrĩa ũndũ ũcio ũtegũka nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũũria ũrathikũ ũndũ ũcio ũngĩkorwo ũtegũka no ũkũretere thĩna wa fibroids tondũ thĩna ũyũ ũretagwo nĩ thĩna twĩtaga hormonal imbalance kabinda gaku kangĩaga gũka ũkoragwo wĩna thĩna twĩtaga hormonal imbalance wathima thakame kĩndũ twĩtaga hormonal profile ũkona kwĩna hormones iria ingĩ ciĩthĩ kana cia igũrũ igakorwo itembalanced na nĩkĩo ũrona kabinda kau gaku gakĩũra nĩ wega gakĩũra na thĩna ũyũ wa hormonal imbalance nĩ ũretagwo nĩ ũndũ rĩngĩ wa ndawa cia family planning iria rĩngĩ akoretwo akĩbũthĩra kana rĩngĩ ũkoraga kwĩna andũ maheagwo mwana wagĩa mwana ũkona kabinda kau nĩ kora na nĩ kora completely na mũtumia ũcio ndangĩbota gũkorwo akĩoha nda ona akĩetha mwana ndĩmwĩre oke nĩgetha tũrore hormones iria ciĩna thĩna imbalance na nĩkĩo kabinda gake gakorwo gagĩũka na agĩkorwo akĩetha mwana ndangĩmwona tondũ wa thĩna ũyũ wa hormonal imbalance imbalance na akorwo nĩ mwana aretha na egũtuĩka wa gũteithĩka
0: Thank you kũrĩ kĩũria kĩngĩ kĩrauria Kingpin tambũririe ndagĩtarĩ nĩngĩteithĩka atĩa arauga arĩ na severe nerve damage arauga in fact ata sitembei
2: ndĩmwĩraga nerve nĩ kĩga kĩmwe kĩ bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ o wa mũndũ o wa mũndũ tondũ communication yothe ya mwĩrĩ ĩkagwa nĩ nerve nerve nĩcio itwaraga information kuma thĩinĩ wa brain yaku to the central nervous system na ĩgatwara to the rest part of the body na nĩkaruta information thĩinĩ wa mwĩrĩ waku ĩgatwara thĩinĩ wa akiri yaku na rĩrĩa nasi mwana akorwo ĩna thĩna ũkoraga mwĩrĩ ũcio waku ũtĩra function na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũguo ũngĩrora mũthikĩrĩria ũcio nĩ kuona nasi ciake ciothe nĩ completely damaged na nĩkĩo atarabota nginya kũthi tugaga nasi nĩcio igũteithagĩrĩria nginya kũnungĩra kĩndũ mĩcamĩre ya irio kuona na nĩkĩo ũkoraga andũ arĩa mena thĩna wa cukari nĩ makoragwo kũrĩa mena thĩna wa nasi nĩ ũkoraga mũndũ ũcio ndarona wega ũngĩnyitwo nĩ high blood pressure tondũ twaugire vea mĩrimũ ĩrĩa ĩretaga mathĩna ya ma nerve twaugire thĩna wa cukari nĩ ũretaga mathĩna ma nerve thĩna wa high blood pressure nĩ ũhutanagia na nerve pressure ĩngĩambata mũno nĩ ũkoragwo na mũndũ nabuo nĩ stroke tondũ nerve ciake nĩ ciatuĩka affected tũkiuga thĩna ũyũ twauga wa arthritis ona rĩu nĩ ũhutagia nerve na nĩkĩo ũkoraga mũndũ na ambia kũgandaganda na thĩna ũyũ wa nerve ona to kũganda nĩ ũkoraga mũndũ ena nginya ruo mũno ndĩmwĩre vena kĩbonia kĩrĩa tũgwĩka nĩ kwamba kũmenya hasa nĩ mũrimũ ũrĩkũ watũmire anyitwo nĩ thĩna ũyũ wa nerve kana nĩ nerve ĩrĩkũ na ĩrĩkũ ĩna thĩna na ĩgũtuĩka wa gũteithĩka
0: Kuruwa kiuli kenge, kira wabugwa, varole siwa uga wa sukari. Kule mudhiki una uga, tamburi jenta gitare kana kwa vando molimo wa sukari, igwa tanagera na sama. Nondo, ara uga no kule tuwa kethe nwene molimo wa sukari. Lakini du, kema kukirea na kione ate, ndare igwa smell, ndare igwa kendo ya kenunga, na anasama kendo, ndare igwa musamo wa kendo, tasumbe ugo.
2: Vena suwa sukari, nebute tie nafs. Kwa ugire, vena wa diabetes, wabutia nafs. Uko affect medo na nikio kwa lagona duwa ingine male kwa nginye operation siya medo uka soka uka butia maguru na nikio kwa lagona mundu suwa ngigia na kionda todo na sisi yake siye na kathina kila ndake unige kwa lagona uke ngika avora onakana ikaga kubora mbikile diyo siu ena vina nafs meibute tie meibuta neti na taste nikia tarigua ena sama wake ndo todo olide na sisi yake ne damaged yogude mwira na uwega oke nevenya bere ya nafsi idho ketie kika kingi kia mwiri wake azikuwa ni mwuru mwuru mwuru kwa lagona mazina maa kwa ambata kiri manundu wazi na uwa sukari nubuta gia nafsi ya kika kino wakora kiri magitira ambatika na andirele agirele na maudu mwuru ya kia jema nituko la watu kimarora tuka mavanda ona wirosu wakoro kilitika na andirele agirele
0: thank you kule ngio na uga vavo akwa nore karanginya kiumi yake gima ate kuthie vata munene
2: eh
0: na kivonia
2: eh bina wa constipation ni wana umi tukore tutu kiwana na tuwagire bina lore tawane ya lorama tetika gira kuhirisi na faimba lora ale matunda lora anywa mae lora ale angreen vegetables tigiru nene na teke sisi ya hemorrhoids ae kora we na wimbo zirani ya kuya kabinda kanene eza kena bini kana kena anja ando ingine wakawa kwa mena bina lua kumiru ni kioro na stilu angekua wena hilo onda sianda onasini siyo magia kioro ayikuwa wena ivunyo kana onanginya minyo onasini itumaga kioro kiume ukira kina vatani kuamba kumenya hasa nike kila hatu mamudhuri usia kula kiume wane kioro tumudhime na tuike waguteveka
0: thank you kule onauga nimetibiwa H. pylori 4 times na iponi what might be the problem?
2: Ondi wambere tuwagira H. pylori ni bakteria iliere tagua nigiko mai mariora anywa ni matheru mena bakteria no ile yora rae ni ilio nderu tondo noko wakewe wa ndawa no mwenyele wakua mayura foka kunywa mai mara matema samokia ile yora rae ni ilio itena usasi yora agirire na ntuke dino wa itfayori ungezi muno kilika aga nure taga ilo nda sianda na dira mudikiri leo sinda getikire gui kala ena dino siu kilika aga tondo ni uguati wako kutuma wako koro agituma umuretele ilo nda sianda para tuwa anike vimi na negu tuika wakuteveka
0: thank you kule nkio na uga thank you dagitane na ukile wakune na dhenea toro na kuwa wamba dawa mama gatakana usithi kioli ara ulia karaso kiangatho
2: ee thank you
0: kule na uga kingpin mondo ale pregnant for 2 months na natoa uchavu shinda nini
2: usinde dhena wa infection vena wa infection ni either ya anjira ya madhugumo UTI sana onanua corona vena wa mirimira wata na guanda angonoria mutumia sana la kutagiko yeko kila anunga wakora onanare guwa gitula ni ndayande murukuzi wako anura mutura na wende siyande kukaraka anogete akaganginya peta itia ea ilio tondo tuwa mutumia murito na agiro niko kwa kilorona anjira nene tondo akuwete we na kendo kenge kede ini wake na ange korwa denosua iti yae unge yako donde kwa onanoa kore nginyake miscarriage mwanosunu waume dimuire oke tumurore tumenye hasa nikie kila tumako wakimutagiko ona negu tebeka
0: thank you kule nkio na ulia nodho ndekaga dimensia
2: nitoza ndekaga wina wa dimensia na tuwa ugire ulia wambia kwa ukorwa ukiriganirwa kwa kwa nwambi kuriganirwa vanini vanini ndosu ukuagena olito tondo dhina ungi ya kako dhonde kwa vanini vanini uri ya kukakula nwaleta dhina wanda imensia uka ambia kuliga ni wakompitele ono keri kwa pio wakula wanginya dhula menya siyana siyaku dhula menya adumanyu ona wama nyala dhula menya tia wate ya dhina ukinye vau dhula ambia kuliga ni wanini vanini dhina usu wanda imensia nindu waneta wina andu wa ingila ni kisi singole tu wengi idora na jirane ne tuserele na nungu chika wakuteveka
0: wala uwa sokele nambe ya dhimono kumo sokele roge soke kiuli yake arauga dagitalene na ironda siyaka nywa wanakolele vena soke kiuli kiunu wamo sokele namba nege dhato sisili gere siya mwiso hava siuli ya nenyenge lakini noko mava namba nege dhamo sarani na vunja mutambo wamo sokaneria
2: namba ni kibugo mguanja inya idhato idhato kibugo kibugo kenda kibugo kibugo 0743 600 900 vena wa ironda siya kanywa ni ireta guwa vena tuitaka asiendite gastritis ugakorwa no uraruta acid nyingi muno igagucinega gucina nginya kanywa no koraga andu aingi nginya marakwira mumero wao marego takakwina kindu kibau no tikindu gikoragwa bothe ni wa mumero wao ati matirabo takumeria kindu ni undu acid nyingi muno ka masina na sire no akorwa ena thina wa fungal infection bene wakanywa kau yake nikiena ironda kira tuwekaga watu serera kindu kira tuwekaga kiambere ni kidini nigeta tukamenya kana ni acid ira gucina kana ni infection ni wena yo ya fungal infection ona kana bacterial infection ile ni wakanywa gaku tukakubanda wa kulingana na kidhimi.
0: Thank you kulengera uga ndagitare no andonde kire thene ya sukari na thaida ni na mwako mwe kuma na tika kunywa dawa na thimwa sukari ya kwa ili sawa akauga akasokia ngatho akauga matongalia na gekoda mwana wasi akago.
2: Thank you.
0: Kulengera uga ndagitare nilitolewa vibroins na ninjo kulenge nindu kinyi koro kina thena
2: ninawa fibroids nikora to estirungia na to cases ati mundu arakwira na rukia fibroids na ni sokete ringi ninawa fibroids ndira tawani thina uretagwa ni hormone imbalance ringi wa rutirwe fibroids icio no kidina mbere na gutumira ndawa cia family planning tugaga ni wego kiambia kuvuthira ndawa cia family planning ugekana ndina ndagitari waku ni gathaga kwa device ni ndawa iri kunjaga ya kuvuthira kulingana na kidini kiria gukuthima family planning ni retaga thina wa hormone imbalance no gakwa ni ireta thina wa fibroids ona kana ona miaka itu kwaborora thiu gukoragwo gikuriria menopause ni ukoraga fibroids ni ikoragwo igitunyita na still ungikora we overweight ukoragwo wina overweight wina uritu munene no ukoragwo we ugwatini still ukoragwo ukinyitanyitwo ni fibroids ungikora thiini wa kiliniki citu muno muno yambu no ongore ni mwenyewe ni gutwarithia nguthime nyone ni kii kiratuma fibroids icio na ni cithinjitwo ikorwo igicoka no tuike wa gutetheka.
0: Thank you ve shuri mwe avanda gitari ra urua sensitive na nesiria idone mokoro wa mukirani na vunja ya mutambo kwa muthikiri na uga kiviko gya kwa kithieta kuthira nda gitari na ne kwa kithiminire rwa mbego sia kwa ire nda kiuri kiu kana gidia mono mono go ke go ke go ke sunga nesiria muthikiri uchiri mogo sarani na vunja ya mutambo ni getha mwarangie no era muthikiri vana mungetunga neto rari atokena ya vau no ndo amatha
2: aikorwa mbegu ciake ciendi ni ucina ukorwa ni mwana aretha ringi ni wakoretwo wina mwana omwe na wi muthuri na ni wacokire ukiaga mwana ungi tondu ringi ni wakorirwo ukinyua njovi mbegu ciaku ikinyiva ona kana ringi ni warwarire murimu wa cukari ni ninaga mbegu cia muthuri kuringana na ndawa iria uranyua muthenya wa jumatatu tukoragwa twi kundu ugitagwa runyenge varia Shepherd iria iriganitie na Equity Bank na no tukoragwa twi Mwea varia Mugumo Lodge muthenya wa jumaine muthenya wa rucio jumaine ni mwenyewe ngoragwa ndi embu nyambere itagwa yuna guest na iriganiti na maguta ma ora petrol station maguna ndara sire avare kianda vena ora petrol station next ni nyambere itagwa yuna ngoroba ya mbere murango na mbemwe na muthenya wa rucio jumaine no tukoragwa twi kundu gwitagwa chogoria kundu gwitagwa kwa Bishop Mureithi akuvi na Cooperative Bank muthenya wa jumatano tukoragwa twi kagwana varia maguta ni marubis muthenya wa Friday ngoragwa ndi iciara varia Kimjo na muthenya ucio wa Friday nitukoragwa twi ciakago varia Ferana Hotel iria iriganitie na Furungu Star Churches muthenya wa Saturday tukoragwa twi Chuka nyambera itagwa ina Petance Driving iriganitie na Maguna Supermarket ukambata stairs uoka murango namba 15 na no tugikoragwa twi na wabici citu mucii munene wa Nairobi nyambera twitaga Niurwathia stenji ya kaka ya ngari cia kuthi Kiambu tuvorera thimu ni getha twaranirie makiria tutumire message ni tugugucokeria namba citu ni 0743600900 ugia na utuku mwega muthikiriria na ngai wa moyo akurathime na ithu afenjema no kuthondeka tuthondekaga tondu nake ngai ni wobonanagia.
0: Thank you. Tugasara ni ringeta gitari.
2: Thank you.